yade ne wo ha obiara da wo so biara na se me ka kire wo se emfa ho ne se me tie biara onyame aya resa ene onyame fa odi ene onyame ko pon sa e be to so si si ya do kan eso do so ni manu iti du du mo ni mo di onu sia o se na me ne ewurade wo yare safo yeda wo subiara no

na impo frimu mumbi a etisem frama a emu ya din a erifri suruba na ebese efie a watimu numa na tachirama a wapapa mu a etise oja yiyichirewa.

na wonyina asiafa na impofre mu mumbi a etisem frama a emu ya din a erifri suruba na ebese efie a watimu numa na tachirama a wapapa mu a etise oja yiyichirewa na ebese si wawatifu.